0: li kon gas la desana sou market pou gouvernement desana sou isi because gouvernement a explain li kay pweti nye tan dele 3 mwa ypwen avan shipment lan gas la desana a tou shipment sa le yon ve isi pou koumase van isi li kay pweti nye tan sou moun si koze konet se bagay sa la se sa mwen vle di yo se
1: bonsoir vous.